alipo ye narambili ati kundi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

alipoe na rambili ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na ngana.

kande kama udalila Yesu ili haliwanga liweka basi basa ni kumujita yae wajibuwa ndi yoba mwamba ndiwe basi kama kandiba dalila iweka basi

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.